0: ni wa fanya muwe mabusi afu mbeku mi amu kumpra kong.
1: Ebuwe, ebuwe, mabusi afu mbeku mi amu kumpra kong mamenko.
0: Mese pedi ani wa fanya muwe mabusi afu mbeku mi amu kumpra kong.
1: Ebuwe, ebuwe, mabusi afu mbeku mi amu kumpra kong mamenko.
0: Abusiye, mabusiye afwe, seye ye amoyami ye ye ni.
1: Seye ye, seye, seye ye amoyami, seye ye amoyami, seye ye aneya, enemwara.
0: Efye, efye ananiye, wabo ni be masme ya se.
1: Seye ye, seye, seye ye amoyami, seye ye amoyami, seye ye aneya, enemwara.
0: Akwasi, mese nedi odman kume wu, se o nyadina paka mba. Uwe sikewu, uni sikewu, dasa buwa uwe do obeko. Ye, waduma kuma uwe, dina pake nebe.

0: akola wole lo ko mi je o olootu omo adabanija ta ba nsoro npa radio ni pinle oyo mo le oso si o afenti oba nile balaye west radio 89.3 fm ibe lagbe waye ni oluyole mbadan aki gbogbo awon oludare radio bi o aki oga agba alakoso ati awon isogbe engineer ati gbogbo eyin presenters loko kan ejeji inu mi dun fun radio yi mo mo gbo gbogbo igba tori wipe ojo obe nikan so ta ni bi e se nsa usa be ni nsa ti ibo e mo gbo ti ibo kedu kedu odun ma e mo gbo ta usa nbe na kwana na ngeja e mo gbo ti yoruba o je ki mo wipe radio eleyi o tun ni agbara ju radio elekan jekun lo adupe adupe pe okun ilo siwaju yo mo ba wa o akola wole lo ko mi je o olotu omo adabanija omo ni ija oba ti pere lokun atewe atagba omode ilokunrin lobirin oyunnu asedi e ma gbo west radio 89.3 fm
1: west radio 89.3 fm kon da gbo magbe

iba eledumare baba mi ajiki ajiki ajige atobo baba mi atogba basun loye olorun awon olorun obiri ki arugbo ojo gani gani te aye nsaya baba mi baba line ni baba bi mo ti mo ki losose o si ni nto ba de o ekun oko farao orogo jigo odi orun olorun baba awon ede o lo fun wa lede o lo si fun mi lede lori ikanni yi ti mo fi peregede mo ki yin kaabo so sori eto yin eto wa ohun obirin lori ikanni kanga gbomogbe wells radio 89.3 fm ikanni kanga gbomogbe be ku ti mo eyin o ti ago meji ba ti ro tesi ti n gbo bi ohun ti n dun to ba ora nse sin lara e ti mo pe eto ohun obirin lo se kini lo

0: fi mo fi n gori eto leni queen mother mi be hin inu mi si dun ko po leni queen mother se mo di ti lu mi fi dun se mo pe biyan ba fe raku fosu mesan bo ba wa bimo iyan ni aku ewo omo o ayo abara tintin abimo tutun lori eto yi se ti di pe nu mi dun looto o tope o o ye ki n gbalu ki n gajo abimo tutun lori eto leni nitori pe lori eto leni omo tutun jojo lo wa n be hin se awa bimo omo wa si be hin abi leni omo wa dagba leni o si tun ba wa o ba wa a jo seto leni na
1: o si wa lori
0: eto o si wa lori ewo e mo wori yo to ye yin nigba te ba gbohun omo tutun wa nigba ti n ba introduce re you officially properly sugbon fanfani awon to se n gbo eto won obirin lakoko e le mo wo n pe e dakun awon obirin lo fe seto okunrin ni mi ko kan mi emi a ma so pe e mo yi kuro nibe o nitori eto won obirin yi o ni eleduwa fun wa ni ogbon inu lori ikanni yi lati gbe kale fun awon obirin lati ma soro soke emi a ma so pe ko si nkan ta kin pe kelu lori eto yi o bo ba je oro aje wa ni amo nso oro oselu ni amo nso esin or amo nso molebi be ku ti mo pe ikanni molebi akoko nipile yi ni ti a enyo amo nso alafia ilu amo nso oro eto eko itoju omo ko fe esin ta kin pe kelu lori eto tuni emi a ma so pe bokunrin ba nsoro bobirin na ba tu so ti e o ni oju ton fi kaluku mo fi mo wo oro o si ni igbimo ati ogbon ti won fi mo gbe sile enyo e wa ba wa se lori eto yi leni e mo yi ku nbe nitori pe nkan meji gbogi la ko wa lori eto leni sugbon to ba to asiko a mo na nbe si ta fun yi o eje nda ko temi o ko temi o yi pada o temi to pe akin ko li e aya akin lo kin yin ka bo sori eto leni ku mother mi e dapun e ba ki awon ara le mo tun se te tun gbe wa fun mi yi
1: e ka san eyin ololufe wa ni bi gbogbo ti ategun eto mi fe si akiwa kasan si ori eto ohun obirin a tun ti de gege bi ise wa ni gbogbo ojo Wednesday ti ago meji ba ti lu ta ma ba wa soro nipa ohun to ni ise pelu gbogbo ipa ninu aye yi ni anfani fun awo obirin lati soro soke ka wa na da si ohun to nlo oni eto yi wa fun oruko temi ni Eludipo Oluwakemi queen mother
0: iya awon olori legbohun won ton queen mother mi e mo ko mo so lekan pe abi mo tutun lori eto yi leni nje o je idunu mi ati ayo mi boni se ka se drum roll enyo lati je ke mo gbohun omo tutun ta gbo lori eto eleyi ti yo si mo darapo mo wa enyo to ba si di ojo ru every Wednesday ajo mo seto lori eto leni ni boni ti e koko je ka awon ara le gbohun awon ara le kan gbohun e na ba gbohun oke ba ki awon ti mi o
2: e ku re di asiko yi gbogbo eyin ara le gbogbo bi ti e ba tin gbo ikan ni World Radio 89.3 FM ikan ni kan ga gbon magbe o ko temi na ni aje ni ke fun mi lola ja o imi ale mi ni omo agbo mi sun o ma ji lala oso o ma ji fojo gbogbo dara bi egbe ko si bi temi ba de temi ikira mi be lati si lodo wa
0: o fe mo so pa wo lo kinu kira re ya ti e gbo kira kira sare kira
2: o de me ma le mi lo mo saki ogun oro ke agbede oro bata jeje ba won da sabari tero to ba ni ba wo pe bologun to ba jiju are eyan ke pa sabari to ba jiju ja ke bologun a sabari oko ja logun kai emi ni en ti gbogbo yin mo si aje kristi gbogbo won to ba mo ruko yin ma ti ma gbo pe a aje kristi ti de well read
0: to e bo tin ki ori mi si wu queen mother o ko
1: o ya wo na kira re
0: e wo
1: en ba je kira re lebu
0: atebu ati
1: atebu ati oba o ka so le
0: mi lo mo eledua so e wo e je ki ka bo loruko olowo bo ti fun sa ti awa yi en yo Stephen Ige en yo ati awon basi ti anko gugu won ta don de soke gbele ninu kulu losan tini sheri lori eto leni queen mother atejise kan ni mo gba ni arin ose to koja lo nipa arabirin kan in oro re jo mo nta ti so lori eto yi ri aje so ngbo mi o eli se sodun ya bibi odun to koja lati so nipa career women kobirin mo nise to nse eyin o ko si ko mu lakukun dun ko tera mo oro arabirin yi o fe jo mo nta so tele ri sugbon ona mi lo tun fi gba yo o ni pe lati

0: lale to ni e don wenrin wenrin e sa dakun e tete wa nkan fidile o en be ba lori ofe re e dakun e fidile nkan tori pe oro ti nbenle lale to ni hey e ko gba nbenbe oro ti nbenle lale to ni e dakun gbogbo eyin ologun aye e ba wa da si se ki ma ton yin ha e gbodo mo gbo tale to ni o e je ki wa se pa ki ndoto mama mora anu da mama moria anu da wo le obin tolorun lo fun iran ta wa yi bem ba so wi pe wo le le e dakun e gba mi gbo awon ti won ti iforunkun ti an kunle fun baale awon ti e se pe ikun won lo pe won be ba ti re lomi to ni e on ni pe on to ye bilere ni pe ki lo pe o so lon lo pe o abi kun e lo pe o to mo ki olohun ko ise ninu aye mama mora anu gba e je ndoto mama o won je ise kan fun wa ni jejo mama ni ise un gan to lawon eyan nilo ah on to ni won nilo to ngo ti je pe emi olohun lo so be e gbo un ti mama ti won ni fun wa lale eto ni o mama mora anu gba e ka lema
1: ayo mi ti de oluwa osu
2: akoko ayo re de iwo le ri kan ninu ijo mora anu gba Christ home of glory lolohun ti n dapira sise agbara ninu aye gbogbo eda gbogbo ojo pipe lolohun se wole awon ide n ja onirobinu je n fo fayo nibi ipade olosoose eyi tolohun gbe kale lati pase woli olorun alaye prophetess tola se obi sesan mama mora anu gba ni gbogbo ojobo thursday pelu akore Ayo, season of joy. Nenu ijowa. Mura anuga, Christ home of glory. SW/130B. Omefofon Street. Opposite Balogun Borehole. Okeado High School Junction. Off Joyce B Road. Okeado Ibadan. Adwa oro ne lati agogo mejo oro. Titi di agogo mewa abo oro. 8 a.m. to 10:30 a.m. Iwona ma abo wapo olorun eleda re soro ni gogo oro joto Yo to lo si bi si ojo re wa fi ogun idaduro amupo aseti ati asedanu bu lori gbogbo idawole re labe ipe to daju ki won na wa rerin ayo ogun loko iranse olohun ni mama mura anu gba yo ma koso ti sise iranse elo elo 08059008415 ipade tose yi o gbodo ma si nbe o iwo la anu kan ti o rerin ayo

my good God, ebi olong, ebi olong, ebi olong. Gbogbo eniyan to nbe labe ohun mi. Akokore lati bi olong, bi olong. Be lori awon omo to fi ta e lo re o. Be lori igbeyawo to fe wo laiwo. Eyi to ti wa nu e t'Olorun mo erin yi, be o. Be o. Be o. Akeyan se igbeyawo ko, keyan ri oko joko si. Ebi olong. Keyan bi mo ko, keyan ro je omo je ni. Ebi olong. Ki eyan loyun ko, keyan ri bi layo ni o, ko de se ya omo yen kale. Eh, Olorun ni fi kan gba kan lowo ebi olong.